Kisumu, Mombasa, kote Kenya, sauti moja tu inatawala usiku. Wewe ni Masharia